0: zem ling to gong lu zhe xue ge lun zhong nan ken bo rui mon ki
1: lo ge ju ge sum ge wen ne cha chen bu yin na kom zhe kuo xin yun du mi la ge ni mu zhe si guo xi yin ne nian wen ne cha xia bu yin na mo xi lu le zhen ne po yu ne qi su lun zhong ge bu gan nan xu bei xi le nie cuo le yun du qin bu qiong jie tan de zem ling to ge lo to xue ge ge bei lun zhong qin ye ji le yu ba ga bu xi ra qiong
0: Zemling to gong lu zhe xue ge lun zhong nan ken mo Ernestine Shepherd ge
2: ye ngwe ne cha sha bi na a ja la chong be ji li ya yi mu be ne shi po ji cho wa le ya yi dan be ti che su yi ne le long ngup zhong ge chu ge su neng mi gu long wa le lun zhong qi gu zu ji ye cho wa le ya jun de qin bu qiong me xi tan dang a lo ge zhe le bi yi ne ye cho wa da lun zhong di ka che de me bi din zhe cha sha din zhe song zang mi ti wei mang wei lun zhong ge bong kha na shu ge bu gu shu yin da
0: zem ling to lo ne chung xue ge lun zhong nan ken tyler ke
3: yan wo ne xue no lo chu ji ne lun zhong che bi chung du ne nian ji da cha da na sha ne pe pe ge bu tu du sim na reng shu ge yi mi ki ge din zhe suan za lun zhong ge bong kha na shu bu yin la palada amla ke kyapyo sita nangi lunjung chen na chine lu bo jong da tha ni ne sim kham tha lob chong lia wi ti ti gi chok bu so

chong tsui mi tsui ko la gyuta mindu rangi amayang gyursung si xie ki tokwe mato kyu ngunye tsomu chi di ta ringbyu sar chokyo sam. Nubuten zin la simchong shu yotab kimdu dena reze ki gyurla lakbe chi ki nguchung za la chi chi chi chi shu ju shik yu gyang shu tab mediwe so shik den. Tsomu chi shik shu doba nubuten zin ki shen gyang kui mula tamsang kanyang shukyu metab, tsomu jiyang shinsu minju nyamne kanyang mashi. Yuzam songji, tsomu ya langdi, urtu dabzam chene, za sa shimbe lukyu rubrub su. Nubudin zingi, tetun doane, myo chi shin chindi, urtu tsul langne, lukyu pu chongzu mirik sa shikdu ti. Koto sa gyu yinba tsomu shimbe, chine jiwa kashi judi, mala debu, tabdu sumjie ne chakukdiri kanku. Ama chunzumgi namgyurti tsumyu ngasa ne tsuba tupyang. Nubudenzingi kane ngusu xie yungdu mu gupsik ring tanglin chitabche. Tsumyu rangi chakbe dengdu xakbe kuy lakba par puti kola gyabde ne te. Nubudenzingi mula semso machebar kengyamar nene zangyambu gangji kye nangju di mumne te. Yuxua, Ta samlu tinze tong me gu. Tse di le kanze shik yung me di tse ngwe ne gu xa yu. Nga tso mu le le tinze shik gu na su le yang lian ba me. Ti le na wa gi zam che tu. Yu zam song chi tso mu zu pu de di ren gu ngang lu go qin bu nubu dian zin ki zha le qi qi qi. Qi qi tinze shik che ba di nubu dian zin ki yun rin gom ne de be sim ki sam da yong su xio ru. Ama chun som tang pomo tsu tsen kang gu yang nubu ten zin loa ma yong wa tang. Nima nipa tang sumbar yang ko loa ma yong we. Ama chun som ngang xing zhak bar kyur. Me dong la nam kyur kang yang me pa tang. Lak bie chen wa nyur war jen xing. Ka ne ma ni par mi dun bar chi la huyen tor we ming nang chi me ki. Sam ki tang bing ki ni ni ki gu me ma dar ame chi su de ne ge cha si chi kyang me shu. Degi jikbu nangminga, namgun samgi gi chibe lega tachi. Garwa zhexi gi kimdu, nubu denzin gi senbayang sorta tin tinchi. Garwa zhexi gi, nubu denzin gi semla samba debu gandua mechi bar, tele doade kimla loo gube lupcha che. Wende ko chitru chi zime. Chugu kimda gi dulur midun kenla gunjo gi chepa pogiri jibe damtini. Garwa zhexi ki nubu denzin dang tsumu nigar xeba xikshi. Nubu denzin tamar garwa zhexi ki kimdu de. Masi gabri xindu uiwe rangi kimda ama genkwa chendu ko nonggyu gigi yudang. Kangdar ku kimla loa me. Ku tsumu lue tungi mejing. Tsumu zesem talle jamba di chungna garwa zhexi ki namgyuru chang shushu denba ku suetub. Nubu denzin garwe makbar kyurbati pu chongzoro gecha chubi ama chunzum yichi machi rangchi tu. Dengen garwa lianze kukyuku kukchu tenzashik shamba taki chu nyamne ama chunzum du tsubtab chedi bingi gyorwa su chine garwa zhexi ki kimla yinlu ki damshik shubarchi. Dongba zhongde tukbi dengen kyu ma tuanshita nga chunzum logen dizamla linnayang kyo nangxin ki rengyu melun kenshik tongyo me. Nye pu xiong changbo yueba tongzaan kyo ki gonggo tangne chibari. Kyo ki xiangbe guokchu tianzo guncho ki sebu si yuebe kyo la lianze kukiri. Ama chunzum garwa zhexi la kongzho sata chuni. Geishu qianbu gyakdan mangbu tangwar demu dakin yumi kyuchik kor. Nala senbe gyakdan tianza tudu bingi ka hajan gengbu chungyang. Gawa zhexi ki zuya ma dikbar, nubu denzin ama chunzum ki dunbar bödi dangdi koran amar sebu shu tuju. Nubu denzin ni kakubi chotu guzam guzam tenka chegyang geja cijik matu. Titu tsomu chima chishin yumi tsu tsuba tubgyang raju chungna sambi damshi gemne xieyu. Kegi tochi sine ngani dödu jugrona ngala chugu korsu. Tsumur jamja chakra chabashiki. Gawa zhexi kongzhi dong zemu ti yibgyang gyurxing. Tenze tuisu tsumu gaja tenze shik xianyong samba ku nangwe yu la.

rawa kengzhi korwe penchong yi. Le lung gun jia pei ge lung chen qi. Xia xin chua su dian bie sen kian cuo. Sa jua kang du pei jiang dong chua xiu.

0: Tenei langur zeta tanga jo ba di de zeta nang zi be ta to jengri pegen sa dang kuran to sin nang nang ga to le jin du to sin nang ro nang xie yin a
1: ni se
0: lo na gu xin nang go
1: lo shi de cha go
0: la to

0: 망체 토네소 군총 노르피 위신 디네첸
1: 다데키기 생호소베 레센티니 펜쇼롱친 옌첸리고 표게 롱진기
0: 성귤 군두 군총 시베 리첸인
2: 니디 서그베 멍시푸니
3: 예금 유규주기 캡다
4: 서그바 예금 민제 단동
3: 센트럴링게 제로니 돈이 숨러 표게 예주
1: 성귤 군두 군총
5: ཁས ཁས ᱡᱩᱜᱫᱩ ᱥᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱩᱱᱫᱩᱪᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱞᱮᱪᱮ ᱠᱟᱨᱱᱤ ᱴᱨᱮᱥᱤᱭᱩ ᱞᱤᱝᱜᱮᱱᱮ ᱥᱤᱯᱴᱮ ᱱᱟᱱᱫᱚᱱ ᱠᱟ ᱡᱤᱢᱵᱮᱪᱮ ᱥᱤᱱᱥᱤᱱᱟᱨᱚ
3: ᱥᱤᱝᱜᱟᱱᱟ ᱵᱩᱪᱚ ᱢᱚᱱᱞᱚ ᱡᱮ ᱛᱷᱮᱱ ᱡᱚᱭᱩ ᱴᱤᱴᱟ ᱥᱤᱵᱮ ᱱᱟᱝᱪᱮ ᱥᱤᱱᱥᱤᱱᱟᱨᱚᱱᱟ ᱡᱚᱱᱮ ᱪᱷᱮᱜᱮ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱛᱷᱟ ᱯᱤᱪᱚ ᱛᱤᱯᱩ ᱛᱤᱱᱮ ᱴᱤᱴᱟ ᱥᱮᱵᱚᱨᱪᱤ
1: ᱥᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱩᱱᱫᱩ ᱠᱩᱱᱪᱩᱝ ᱞᱤᱪᱮᱱ ᱠᱤ ᱡᱮ ᱛᱷᱮᱱ ᱡᱚᱭᱩ ᱴᱤᱴᱟ ᱱᱟᱝᱪᱮ
5: ᱥᱤᱝᱜᱮ ting di ju den zo yu zhi zha xie bian nang zai na ngo li ya gu ju tu ji wong guo xin chu mo tang sa du yun zhong dan na du ji kui bei ran zhong ji ji wo tang chu mo na zai xin tang qiu za tang qi tang jie xi ji jin ji sun jiong tang la su ru jin dong gun di dan wei guo shu xin
3: sheng nan bu cuo na zhong la zai tun ji ji ling ni zha dan ci ru wei yu xi tang zha xin ji wo tuo wa tang chu mo tang wa ngon jiang ge gian ba 就平均值哇 创业人弄下特别节期开局点别机灵体的 7周年把它 出局这一头 人类增长了热球不所及 女不忙不等于把它 天内他在春归地位去马拉九用人博前被尊严特别老人吸引了天内让将给肉汤秋木纳贼新汤秋杂汤其当节习近平松江汤国人点别九用了归地当晚的偏着点地团帮春季月
5: 龙阿金就是被人让中地也看别健康西北铁托色准备每次洗澡送的热汤出没拿车行汤吃油杂汤其他这实际经济送用汤拉索罗国人电别国内滚地当心记录你当家面女子记录内你当家面女子不是来怕的人际家面做内来这拿索拿中母亲家的国家狂人拉怎么接把汤 냠先的松尾炸汤母鸡松东姐妹松就松阿拉拉索汤西九沙家母鸡松家那不就爱你绝用沙就学会沙家东米母猪切东阿爹西九先阿拉咱绝用切生鱼电脑他家中用的炸汤图超对我将给这家家西九西别汤成中来过短盘的托了起码汤沙就松进西这家家国就可以汤成中你短心吧当然家庭机产的电都清吧
3: 张伯堂随就堂子家家家心内杀对健康电价松解对电都清不是给看了军队东归呢做国人电别就用了土月让中给肉汤秋木拿车行汤秋杂汤其他这实际健康松江汤拉索切把他用给就忙不读书了金动钱呢师兄可以做车汤电钱可以团结了忙错修把这车别你们娘就给那么西对月
5: 초보법규조원미대랑정기라사디슈법규타야룽장부호개법규기리주두구주준라뉴슈유규군디당신림지겸나중앙노시네차게카섭고동주숨주랑탑탄렌자르티멍응고동주주주립두두디체대초법규기겐캄주경라겐렌템보체휴
3: 忙着给区分变电塔上的电线区准去年级给群长图过十七百来团别个粗心变电器三个八的没用脏不如松江也不起吧你俺去跟着烟就且当所着我通度刚才七张有那样两个题七张有不是人你们给多接些吧他空气给起来三对忙着给给看了松江七百确实电不存于
5: 罗敦仁三尊人不年日的国事听松切不提能系金着电影云千牛美听起来的国事松江没那谈谈浪吧不规矩忙错节那瑞忙不人归啊张不松江给本卡那兄弟也不谈据南京去出来们国林谈 kenyi zhugba, chulam ki ngumi dengi cheshe soche de, chuo babgui ki dengam zhugyong ki chumze tumo to sungyong chi xingyu.
3: Pyo ki rizhu dugu nye ki cheshe yinbe, lasa gizhu babgui ki rizhu ta, chumo, nakce, xingtang, ciwu. Zadang je ki gikam sungyong ta, larsu chute lecha ra, mangwe go tongjuru ngabju ngabge ta, chizu chikdong chukye da ne. Dugu ki chuzi giso ta, uigyu ta, megyu ki koryu zhugyong. Nyekwar ki gikam sungyong ta, larsu je le mikdi. Xingzu naksu ta, zasu lingce che jia. Chukyu jewa so, chukdu ki zhugyong chidib laklen dar xin. Rimzi gimna, xingzu naksu mu chichik ta, gedong ta. Mu xing mu, nga dong dungi lakzan pawa ta. Ngo ki bia kyun, mu nga dong lakzan larsu. Pinzun jewe chukyu mu, gedong gukya zam larsu je chungne. Lasi gizhu bu kui ki gikam mengsi gyun tu dendu chen yu.
5: Sargoy ba, yalung zambu loge tumbu ngon ne gyugab. Tengke zishin ki yulo genshin gitobge bay barwe zambu ngon ni ne, tenga yuk chikdu zhiwe shibung shi yinba samchui shika.
3: Jilu, nidong nishu zaji loro kyun mengwe go tengjiru sumchu sogu ta, chizu nidong shibge tangwe yalung zambu loge bu kui ki riu ta, chumu, nakce, xingtang, ciwu, zadang je ki gikam sungyong ta, larsu lecha laklen dawa shi. Zambu bu kui ki ngwa kibla dor gyun poba ta, zasa nyam xin tu songwa, gengwe nama rin xin yung tu qinba. Chuzi giso ki nuba xin tu songwa so, gikam gi netun le miki. Mala rin xin ta, gyu gen zo u cangma ra juji cheba ta. Rimzi gimna, gikam gya kyun mu chi gyeju keji ta, gudong gubya larsu cheba ti nang, damra ta, nakce, zatang, diri je larsu ta, ti xin, ce si towe xinga ta, gikam gi pargyam zu chun so, kheb gu mangbu cu yu.
5: Tsering zhokai ki semgui chenpo tepsin to sargoy bara. Tasha, zangbo ngo su, juen xin ki ken xin, chubo tang xin zang la, chung chung dun tu digar pabu ma se. Tsamzir, xiawa se jen tang, la wang tong ju du, chi xie yu bishik.
3: Mingye para, rizhu dugu nye ki rimzi gimna, gye kham gya kyun mu chi gya tang sumchu sopsi lak zam larsu chen ne. Sago nang gui ki ngon se tui be gye kham gya ne tun tak ju nun den che be. Bo gui ki gye kham mala ki tenpo rung xin san mi che bara che ru chen bata. Lhasa tang loge dewe kui ki gyakam shibshu nui bata, koryu ki tingnu cho yongne chiru chine, gyakab ki gyakam shibbe zhugyong lo sadyu mibi tenyu.
5: Sadyu tumo mayinbe gyankam ki likchar shizhugde, pyo ki zhenze ki gyankam zhugyong la tuintin zhugyu tajong chiba ta, yubao tang duyne gyankam sungyong ki gane se de, sadyu tungu tang chanbe gyankam pege ki lembu shik duyu.
3: Tuyun rinpo na, chiru ki cingri daje cheje shimchu sazi la dene, Tsingshib tsokbe cho yonggi gyakam tashib tselin mala zhugde. Ngokib kyuzo ta, chugi gengwe, buzinri, tuje kyuzo. Chukong chuje so la cho yongne jenye daje tsenje cheba ta. Damre gengwe rigi chakji ta, ngokib rimji. Chubu chuje jegi gui nam ta. Gyundo kongdo yangda chubar chedi, shibjin kong perwe chengshir dene. Damre detan dakje nishu zhishin yobri.
5: Jilu nidong jami nyuk zaji loru go zhugbe, lori changri ngogyu lechani, pyo ge lo gyu to shikyun che shui ki nakso nakyong ki zhugzhu namcha shikshi. Wenjang, sabab mi sumdong chukya lhazam simbe ringwe su xing zhugbar namshi changa chewa ta, sajyu simba, rilam gyakjo chewa. Chulo ki jikgui gomba so ki gane mambu yubile, lechang go zhugbar gane mambu chehyu.
3: Gane gyu dun tu zhugzhu mba ta, chen si mine, chen zhe le dine gane le nambar yedi. Changguo tinguo ki junxin ri sumchu lakzam cui da tangje dimzhu cheba ta. Nekxin ki nebu nekyun chukdu gokju lakze ma la ta. Luri chengri ngugyur naksu chu chunchung ta, tinguo lakze so gakze lakze mangbu gakzhu che yu. Tidan chepji, lianjara chubi dongzhe jigui tuku changdu da ne, ringnu ki chu chunchung ki chu zhin lakze kyabde tangwa ta. Cingri ta tunbe yokche che dan tuku changdu da ne, xingsun yonggi sunce gyaji gyaju kenga yen zimbar cheba ta. Cengze dupshu la dene, sabub towe sabwi ki, mitab naksu gyakam ki ngocar doyu.
5: Sadwe gyakam ki mangshir sungyong chene, mangshu deza dendu dangshin. Nyewe lo sherin, pegi gyakam sungyong tang mangshu lidong la nyamdu gundi dongju tajong chede. Gyakam ki kasab lamshu sammi chepar tuko changdo dongwa tang, gyakam kebo di mangshu deza gyurwar gundi dangne, mangshu su gyakam la dene yongbap soktubu chungyu.
3: Shigazi chonggi zhongba zhongtu, muda mebe zadang ta, ngoxin tangbe namka jikdu zhixin. Tenga, chuk cui chakbe genki, tege zara rimxin qimar gyurne, gyekamla dorgun cipjin po yuba mase, suygun ki zhokle pigye lang, shugin tibyu.
5: Zadang ki gyekamla sungyong yabu chachi, ཅོང་པ་ ཟོང་ཁི ཛ་ཐང་ཁི ཡེན་ཁམ ཁ་སབ ཆ་གེ སི་ཅུ ཆོ་ཡོན་ནེ ཐོན་ཅོ་ཆེ་དེ ཛ་གག་གནེ ཆུ་རི གོ་སོ་ཐ་ དུ་ཅི རང་ཤིན་ཁི ཛ་རང་ཡོ་བ མེ་ཐབ་ལ་དེན་ནེ ཛ་དེ་པ ཡེན་ཁམ སུང་ཅོང་ཁི ལེན་ནེ ཛུ་གོ་སོ་གེ ཆེ་ཐབ་དུ ཛ་ཐང་རིམ་ཤི ལ་སོ་ཐབ་ཆེ་ཡུ
3: ཁེ་ཁོང་ ཅོང་པ་ད་བེ ཁིམ་ཐུ ཆུ་སོ་གོ་ཆ་ སུང་གེ་ལ་ཟམ་ཡེ ཛ་ཐང་ཁི ཡེན་ཁམ ཁ་སབ ཆ་གེ སི་ཅུ ལ་ག་དར་ཆེ་ཅེ ཁོང་ཁི ཛ་ཅུ ཐོན་ཡོམ་གེ་རེ་བ་ད་ར ཆུ་སོ་གེ་ལ་ཟམ་པ་ར ཉུང་དུ་དང་བ་མ་སེ longye jin za ka ka ba tha za ra re me nga je be ta ja za tha ngo ja jin thu gyur yu la da we kim la lo da ra khsa ma ngwe go chi si la za mya ja ne cho wa chi li su zho xin yu
5: jian kam ka sa lam su zu ne tu go chang de jin ba ta cha ji ngo ja la sung jong ji ba ti jin xi ma cho ji rang do cha jue du ju xi yu si ju ji ke bo jun tu ngang tu ba che be ma la pen ba me tong la xin chung xi lo nga ji ju xi bi jin pe ji lo ji chan yong xing zho ba le jian kam le ne 这十几十十下层空队去把它在当健康卡萨查给恩国同居家当松就所住它制作解冻冻住前行行着把这你家女婿在住下层里啊偏不透吧中央农事以及那些健康偏债卡萨恩国同居农就安静它制作系统团结团结它满错这就下层里啊这边那些妥当松就来对那修把归置前去 메리카게 망소소 모장나 송경 집에 쭉 바바 축규 중에 겐캄 송경원에 케보 냠도 준결레 줄휴
3: 고조 사사바라 회기 겐캄 송경케 타제 덴보르 송네 조타 추모 나체 신탕 지우 자탕 제단제 시지 겐키 송경타 라소로 모튜 귀대 동규타 강정 사투 자지 신타 리줄롱 솜라 송경 체네 모신 당베 리추 남이야 네바타 겐캄레 총웨 대자 모튜 치로 동규지
5: Sengleng jie, gongzu sengchuba dini tingdi juidun zowi jidang xiebe nangzi go jui tu, yiwo ngwo xin chumo tang, sadu yun zhong dana du ji kui bie rang zhong ji yiwo tang, chumo, nangzi, xin tang, ciu, za tang, qi tang jie xi ji jing ji sung jiong tang la su ru jin dom gun di dangwe go ti shi.
6: Zhonggu di jing ji yun zhi la dao ka bar, cheng xie ya ye le din jia yu la so jiang kuo jue di, 카바르타 안가 마웨 레츠치라 슝게르 인제세 슈르체 롱스제네 테동년람 칸디르 시처 카바르타 제기야 르지치리 지거 지처
3: 생가 남부초 샴라 무튜토 제튼 조유 치자 시베 낭신 고취토 므미 리네 슈샤라 디네 유고웨 이왕 쿠바시 쿠베 포자 종키 탄잠기 켄딘 리네 유고 냠제 피게기 터블람사바 수십 제베고 년전 슈기인
5: 생년제 나지 궁세리 Loga chungjie de loja zong la yingne yugo nyamjie jie chungjie yabuxi toba de. Zong yongji rinzi jamna yugo rwa miting chi chi hazam liya nene xu ne. Sanye ti liye mangso la tegar bapar guo chi jada jumi sum hazam yongwar gui chi xie xu.
3: Chengxi ti ni tanzam zong di gyurju le di ne gangne le zhuwa ta sardu le di ne tuingen jorwe cui da nacho chebe chunzu yinba de. Ngui mi rinne xu xia diw kar zengjong kui du chibane yugo wa chi zha bar gyuwe par ta.
5: 대체망부의냠구치번에미풍잠토고셰체베미리튠지기덤규파라 가준 전종군에 예급 준비 의미진의 수사 사강 가참기 랑링 카답 넘바 냠니 체버시 다동 세총대기 나위 총슝네 초위사동 소재야 용료 투유시
3: 사고베 시도 제바라 호자 종키 탈로스균키 따고 치단라 균도 다네 의미진의 수사 전종군도 캡데 동외 람즈조디 진내 수사 유고르키 특사 당보로 순수 개발 체유
5: 공세진 년통 레디토 Belong loja gorki nintong la geja chenpo chui jing. Gyugbor mangto tongchi loja zongki ngandu ne gejin jida ta. Gyugin, nintong anta je gyu. Ngaji rin tanzam su yu gor, zidu denbe loja du nyamzom shibe jodun zowe chija barsi ta. Chuxi zeja, zanjong kui ki shibje ne cu, lamtik zi shu. Chir gyugab shi guweba je kyabja shayub shi.
3: 我记空心人, སློབ གྲྭ ཁི ཁོང སེན རིང མ ནས མ བའི ཐོག ནས གུས པའི ནུས ལྡན ཆེ པས

0: Saya yakshun shada ma zambu sumde marbe ani.
1: Ji ji bala. Shama zambu sumde yakshu yingu chu. Da yine le sa de chu mi sa de chok de sa ge te bina le ya. Maran tu sab to bo ya ne be mi chu. Nam yu ne shama zambu sum chu be ga le ya. Nin da ngo se sue na cho ta. Jing do sue na cho chu ge se kwe do wal. Da to du yakshu chu bi na bo ze da.

0: tun zoe tida tang, senjiru gundu xiebe nangzhen ka ni chati xu.
1: Zhongu kongzhen tangki gu chie tang, zhongu kiechue dienbe jicho rinlu ki lamlu, miri sakon rangyon lamlu jie, taikyong chie gui.
2: Singlingge, ngoyla namba chue jie tun zoe tida xiebe nangzhen sen na yu xu. Zonye qi ge nyam nyong ta bi qiu di bu di ne qi zha se bu qi
3: san qiu ru gun du gun qiong li zhen qi jue tian zuo yu qi zha lang zhen
0: san lian ji ting di jue tian zuo yu qi zha xi bian lang zhen na wo le nan ba cuo ru rang zhong ji san ne ka tang di zhen ka qi ju ju le dong tang tun yue le tian zhen nan bu qi bie ren bi zhe ling zhen ge ba guo ju tu ju ju le dong bie bong nian xu ji Nyamlin bè zhub tuan yu lèng bù tù, jì kù bà xìng nian zhùn xù yìn.
2: Mang cò gì tuan dà zhù gèp, dèp dì zhùn bà tà, kè lè nìr gyòng qì gèp tì wè dèp dè wà. Dì gùi gì chà wà chung zà qìng à zhùm gèn yu bà. Kèn dèn tuan zè chong zò nè tì wè chong dè wà sò. Nìng zhè chong gè rì kì chung xùng qì chung kàng sè tà chong sèp tà, zhù gù tù tuan bè, dì gì chung chung tì dà. Mang cò lè ngòi ngòi jìn jìn kì dèp dì zhùn bà mà sè, mì sì lè tòng dù nyong rì kì kìm nà yà jìn yu. 据此里面忙着了解决希望继续约不他朗林养你批给给是不是热住突续你你为了些人让用中登月各级别来团规这些送你这重点给给给给给来这些天团月朗达所给批给苦个疼经年不切的据此来东谈团月了疼经年不切不提汤的盘松托不切套为批给了滚地东为设计地密得不自我他感觉 昨年了唐伯明白学习减送了兄弟家吧忙着给写作图片就是出门的呢就是全部跟地动我借钱的特意就是过于文笔去准备跟地互打当月四天就是给被骗切入动我谈接着就用给骗去切入动我忙着给林给没心缺不少却忙不能学家不谈三五用手定是别行 Gyurju chusip chepe gyurimna, nyingzhi chonggir ki rimzi gyimna, jingsu lamsu sardu ki chumze ka gya ta ngabzhu lakzam. Nyingdu chepe na, kendian nyamyong ka sumchu soji jong yongso kyebde ta tuengyo chepsi. Chuchu leksu dangde, bebong nyamshu jiwa ta nyamni, bejub che ne tuengyo ki lumbu chidar dinggui samsi na. Nyingzhi laglin riri, tela lian sebu dipsha.
0: Sidun shibshu gukung chungur dene mangzu lekdong ki chawa ngoma dhuba. Le nir la kire nyenche le ma korwara nir simba tha, ke le zubara nyenjik le kurgi meba tini hajang tab dibuduk, je nyingzhi chonggire sidun shibshu dene ki, ke le zung nir chi gui tu dhulu nir ma thakwe dresi ki, la du la kire tang ke le zung nir ki tenzhi lakda kirne ga dhuy zumdang chushing titara xiexa. Tengen ke le zung nir chebara le dhubye chomda dandom tha, chedun so dizan mangbu gukung tu bang mangbu jingne, pergyu churgyu chigyu giyu. Dizan mangburu yansi chogui ba tha, si ju chui gawa tha, si ju longju gorwa. Tuanda rubrim, nyokta chiwa tha, guyun rinwa so, sangma chongye kuryu la chunjin suwe gyujin zohri. Mangcho di rishiru mingne nyingzhi chonggiri ki juju leksu dangdi, shibshu rinbur la gundi dangwa tha. Chongda dandom tha, chedun, jiti so dizan mangbu tungkung duji cheba. Kele zongyi le cheju gergung zongne, rushi rumi jik tha, jayi cha zangji, dakchu gergung jik jayi shibshu kyabde dangwari. Kele nirwe tuje tia, lege nyimu sumne nyenche para tungdu dangwa thangji, rinmi ngang kele la lhenjar ki thamga tha, le nir la kire chaguru, chedun togui so lugu gyuti ki shamdi shugiyu. Kele ki kange siro chiba pyu, nyingdi chonggir ki thadung, bengyu mekyubi chonggir zugdui la gundi shukjin dangne, bengyu naco ngarwe kudu tha, lirub gyurim tabdiru dangdi, Mangzuo tuanda dhubgab pergyu surgyu nyungzang tha, thana pergyu surgyu che mekyu bar che yu. Nyingzhi chonggiri sidun shibshu dine ki, nyigyu kangba nyozong chokdu shibshu gergung tu, chongmi yu xiaopeng ki. Yuda jiwe zhulu nir simbe zinshuo kirne sakui bara, tenga teng sum shizam qingyang dhubtube ngibame, tada engi jikrang lene gergung jikdu jieshi yigri chazang shik zhuyding jikla changma dhubtubgidu jieshesha. Nganzui jieyi chazang jik kudu che ne, chongmi yu tuju legen, Nyamu sum neng chun tu tung tu tang ne, zhom nir le chu gya zheng ngab zhu yen toru qingba ma se, mang zuo ji tuan da zhu be kurbu a ngun zhi yang du qing yu, jie nying zhi chong giri sidun xie shu dine ji le dun be ti dara ngu zhu xie xia.
2: Xie rim zhu yong ki chen mi chung ur dine mang zuo ji ne dun qingbu tak zhu qie ba, tian a gang e tian na su xik zhe gui ba, xie gimi, bina. 对抗气血统合在谈卡索

0: lolo tagin lo shuten jago
1: nese songse na ba thoche na
0: lolo shuten jago lo
1: lo shu ola
2: la mo ki ki ning chi mo la u bi shi ro na ba
1: za sem bo kham sa
3: kaun dan gila
1: no chen ha shu na
3: ada gila ko mo ta ko ko ni le lu ki nei da jun si ye gila
1: No, nese, nese nan chi chi shubhe, sunse siang zhang nan shibdi so pyuwa ina.
3: In bang tong ma wu tu shu shubhe, tin chok chun ki sin yu zang zha, shele ma, u ba zha la, ta hong ki lero zhang jian shui.
1: Nese?
3: Tine yin yipa di lero jian zhang zhang zhang, shele na shubhe, ta ki tog ming zhi la shubhe.
1: Nese?
3: Tine sunpa di chow zhang an chua zhang, ma ku cha khan tu shubhe, a zha sunan tong ka la, ta ta hong ki ta, kong chun sam yin zhang jian shubhe ina.
1: Nese?
3: Lado
1: chi chi gadi chi gila.
3: Lo, n'ta yin bè la. Lo, tanayi lado chi gadi chi
1: gila. Lo, shiden jia guo.
3: Lo,
1: zi. Ling, kham san.
4: Kham san la gila.
1: Lo, chen ha shu yin la.
4: Da, inga chi chi sa chan jia yi chi chung da yin la.
1: Lo, lo, li se, chi chung da la li se na shu na jia yin la, chi di sum chu la ge da na bie, shang da la si pdi soya pi chi yin la.
4: Ge yang chi chu la da, ge ten chu la chi ge pa san la, lin jie sum la bu ya yin ti. Nungdi liung cha le nang ge uti sa ma dam je le bu ya yin le
1: no no
4: si ore lungdi liung de ya to ya de yong ta shi min de che yin de ta pham de shi chu ge
1: hm
4: ji ge de gon bol
1: no no
4: ya se le si da ge mo mo lo sa na mi len je chi kung ga na mi len je chi yin ji zo ji le na mi len je chi ge sa ma zo da wa ngu du na mi len je yin da khon du shu bi lu tin du shu bi yin zo ta yin Tachung lala buya yin la, u tachung lala.
1: No?
4: Tini lata na yuki, chunpe tiling chi, nima kye sang la chi, tiling chunpe chi, tini jato shung shang la bi, sonam tup la nang mi lingye chi, tini chanze na yuki, zho zho koche chi, tingge na yuki, zho kuru chi, zho lawang chi, aza pima choti la buya yin ki la.
1: Yuse?
4: Tini darang in aza pima chuti le te xiaba ji jen le shi ta ang dang ji shoti le.
1: No, no, xibang da ka zi na la?
4: Ya pa liu. Pa ju lin ar. Yao ar, yao ju ji le. Tini tinge ju guru da ju lawang sui che na aza pima chuti le kawa ang dang ji zhura nang shuya yin le.
1: No, pim chuki le song re ya na lawa la ta ki le.
4: Pema choti le.
1: No, no, nisen.
4: Tinge ki pema choti le nye.
1: Nisen.
4: Tike le sungshe ti puna tizu yota le.
1: No, tsichung na la ye sungshe khachi di na ina?
4: Sima pa san le tang kasi tawe tumpu nyiwa ti ni.
1: No, no, kiran ke tumchi ra shpiro na kiran jeli na simbo sumtsi kushu sha la.
4: No, se le.
1: No.
4: Ta wana in tuti kubyu chung na ta wana kaa me tang ta wana iti e shoti le wana kushu na go le le nje sung.
1: Nise, no, no.
4: Tuti kubyu chung na ya na wa su ina ka le yota.
1: No, no, nise, kiran ke kongsi na ba ta che na su din cha go.
4: Na kushu na go le.
1: No. Lo yin simbo kam sam.
5: Kam sam le.
1: No, chen ha shu na.
5: Suna do la zi go ki la.
1: Nise, sunam do la siwa ka ne ina.
5: Tete tongjir kata shung shang na ike la.
1: Nese, lese nan chi chi shibe siang zhang la shibe sung shi di kiran ge so pya yi na.
5: Sung shi di pan chung ma kun kem nung di le gu ge nyan ya pun nyan ge li ten so kyo ba ge ten du la kira tang ge yang ji to la xia ba di di nang ge ba sa la ne zi be nung di ge di nyan ya pun nyan ge li ten so kyo ba yung la bi yung ge la.
1: Nese, to chi.
5: Di nang di da jeb di da shi ge di tongjir kata shung shang liang di tong tur shibe da gan ji pen ji yung la bi yung ge la.
1: Nese.
5: Tene shikati nyaya punyan tokwe, tokwe tawangudu lakso chewe, sindi dikwe, tatwa pomo yongtang, kongla shung nangwe, sikye tiri chongda lani, sikye nungji sendo yongla bi kyunke la.
1: Nese.
5: Juktu nyaya punyan gali, te tingar le yekto a yakse tan, chakye pisum tokwe yongan, da shimindu shikyu yinke la.
1: Nese lo.
5: Nese ge la, tena tindra ti la.
1: No, tochi, shiden jia wo.
5: Nese ge la shukul.
1: No. Nui, kongham sa?
6: Ule, kongham sang.
1: No, sunam topla jiba la.
6: La zona to bien.
1: No, no, dice. Sna to que la tirin se va que ne gyun pibala.
6: A de ngi shin chang dan na jawi.
1: No, no, dice. Sna to que la lese na shuna che yin na titi su be. Chang dan lan se be song se de so ye pinyin na.
6: An dang to a ji gyun ran da ba sa je a ji ji to la che u ye yin.
1: Ta che na.
6: De ne le sa ji ba ngo da sona bi da rim bu ji bon se da to man da lo ga ding la cha la ge ji mi ge le da. Nebri tome shube mema putita. Shube to shube dendi penda to kondle buya yingle.
1: No, no.
6: Tene, ta, kan sabra. Di sil, pila de, artam silin becha agi lagan nange, ula, kaji jo jabne to, ula yung uran dinja tol tosu nang shiye buya yingle.
1: Nese?
6: Ta, jilu tangal.
1: No, sancha karina.
6: Dendi la ta nyam sanchi.
1: No, no, tomu chish nara nala.
6: Lo, sil. So lute ko so tan jan ya la pasu

qi tu. Qi tu ni, chenbe ding rim na, ji di kir nye we cun do ki mi lam ting yin la. Qi tu ni, pa de mok jin chu, se ki lir nang we ni sir chun mu ting yin. An su, nin ji ki ngi tup ta, cha por tu dik di. Keng mi chu si din ding ne, pak pip ngang, sim si ki shok song gyung tu. Qi tu ki chenba rib ri, qi shu ki jia cun neng si, zi du ki pup yong wa di. Sato tang dambak ki jikbe zira chung chung tu. Makba suwa tang, pangma suwe nyen dun tang. Jidam tang, zidum ki zidung. Tendung, parba gyebu damshe tang. Mersi gyemu cha she so, se langir, chi jen ki yue war, char yong ang. Nganzu, mi sun zha shik yin rong. Rang rang la nam yang jita mebe chi tui ri yue wan ni. Te zun me. La le chi tui ni, nom chun ki rimu dar, cer do dien si la. La le chi tui ni, gun sum ki lak lung dar, ka do che gyang si. Kandar, qi du ni, ngan zu qirmi ki yun zhong su nam yang dak den tu nebe chen xin xin yin be. Ga kyu chak tang ki qi chen kang yin yang, qi du ki chen pa ni, do gu ki rimu dar se. Tier di, qi du su chung we tun gin san yin kang yin rong, ti mi shi ki mi zi shi bur, chang jo tang do cho ki shu gin tip si ti. Tang zang ki qi lu la sar ki ki nyu gu xin bu be, pak cha ti ni xin du se be. An su, rang ni ki qi du su chung we de tun la, ling ni ki lang dor che di. Rang ja ki qi bar, lam dun le gu shik che gyun ni, kaya gang xin du che wo.

kyrba tsorwata. Katkingda chubi ökuru nyingchi chenbuki. Mezanti mitan kaki tu, dagi gi mezanti la ngamdun chebatar wangmi tu ökuy lakbane sumarti. Wendi namgundang menjawe zidoagi chedanti öku zhuashin. Chung ha lebe gwane dagi gi natun dunba ke malangbar lakba kalila chirgum. Gemu namgur changshu shurungang. Jima mangzam pishu jibala sokbi kuilu ki tam mawar chigang. Miki xienla dene di. Yabdiin ki shunu tenzu gup dekzam chene pipki shulu chunbar chi. Wendi kimda di kuni shakya chongzu nepar ge. Da chongzu ne tuanchi. Öku mima duishin ukuin parmi tin. Namgun kanyungwe degi gyan karo du ma chukbar. Rengun an öku tang damne chi. Sengi chongzu tadun ta ringlu yore. Öku chidi lua ne degi gyingwa la jerdi yuzam dechi. Chotsubzub nga. Mojaji guadun na lamsen lepgiri. Jishie. Öku namgur teri degi jokbar kyur. Yangni kari chemi degi gi jingi deta chu. Tagin gemu ti kimdu shugyu tang gugyu tinja yugin yugin la. Tata ngon akbu tinja duen guba nye kyo la kongzhu ni langmi. Wendi legi lam ring nyamne, geja kye surdu lepkyang mi kyurdang. Tedara rang sim rang ki suy kyang, sim nang ki meji tini jilung tang chepadar chila hulhul tu tu. Begi gi chi zam samna, kongzhu te zam gi chi jir chi. Tata kongki lane, to poba kanyang sakyu machung kongne, xinan dinja dena, jima nyendara chua nyamdu ge gube, gibu kaba yungkise. Tile tata rang pu chongzu ne chwe di chonggir chenpyo nang la lungda igyu dawar zhugyo minam nyam. Lampar suakjin langguru hudra zhugxin parmi zhuwa tang chebe. Degi yi zha di lamsur ki yurpyo nang tu chong ne chi. Agu tongya chung chewa yueba yang si ti. Utsu ngang lam ki gi ne zhugxin. Moja yung rim xin tu lakba kiong zamri che kyang ka kwa ken moja jik kyang ma chung. Wendi öku nangwar minchokbar, gemne gecha chakze la lakba gyongzamri cheba ni, liangenshik che kyozam zhubhin yueba tangzha. Degi gyan ögur kaya chendu mebar sosu jikbur dunda gyu. Lupur xelung dakchen ki moja sarka pöbzam jiki kunye ki dundu zetra tangze kaka. Jasi nangne dongja ririshik chir dune kunye la deti ngaro zhoba tang. Kunyi ki gyune kamdu liptu ngaru tiwe chakba zhuajin. Kui chubi namgyurtang chungzhap chibi lakde tuwane. Miri xinbi kaluwa ti kunyi

0: lo lo tagin lo shuten jago
1: lese songshe na ba to che na
0: lo lo shuten jago lo
1: lo shu o la
2: la mo ki ki ning chi mo la mu bi shi ro na la
1: sa sem bo kham sa
3: kham dan dira
1: no chen ha shu na
3: ᱛᱚ ᱜᱮᱞᱟ ᱠᱚᱢᱚ ᱢᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱨᱚᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱞᱩᱠᱤ ᱱᱟᱹᱧ ᱫᱟᱹᱫᱩᱱ ᱥᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱟ
1: No, nese, nese nan chichi shubhe, sunse simchang na sibdi sopiwa ina.
3: In tang tang ma utu su shubhe, ting tok tong ki sinu samsa sele ma, kuku basa la, takung ki lero san chen kwe.
1: Nese?
3: Tine ye nipa di lero chenda chan to, chere na shubhe, taki tok mingti la kwe.
1: Nese?
3: Tine sunpa di chowta ancho aru maku chaka to shubhe, ata suna tongka la, tata kong ki ita, kondru sammi lan chen kwe ina.
1: Nese?
4: ラドチチクチチキラロンタインベラロスタナイラドチクチチキラロシデンジャゴロシニンカムサンハムサンラキラロチェンハシュイナタインエチチサタンジャイチチュンタインラロロニセスチュンダラニセナシュナチェイナチリスムドラゲタナベサンダランシプティソエプチュイナケヤンチェトラダゲテンドラチキパサンラリンジスムラプヤインテ
5: Nungdi liungi chali nangi uti sama damze la puya yinle.
1: No, no.
5: Si, uri nungdi liungi yagto yagze yungi tashi mendi siya yindi taa pamdi si chuga yi.
1: Hmm?
5: Shige zi gondzo la.
1: No, no.
5: Si, dagi mumu lupsan nami lhenge si, kunga nami lhenge si, yinji zho jile nami lhenge si, sama zho dawa ngudu nami lhenge si, yinda kondu shubi, lupti ngu shubi, yin zho, yin... Tachung lala buya yin la, u tachung lala.
1: No?
5: Tini lati na yubi chunpe tiling chi nima kyesang la chi, tiling chunpe chi, tini jaza shung shang na bi sonam tupla nami lhenge chi, tini jangze na yubi zozo koche chi, tingge na yubi zo guru chi, zo lawang chi, aza pema chokdi la buya yin gila.
1: Nise?
5: Tini darang in aza pima tsuti le te shaba ji ten le shi ta ang dang ji shio ti le.
1: No, no, shiba ang da ka zi ina la?
5: Ya pa liu.
1: Hmm?
5: Pa ju ling ar.
1: Hmm?
5: Yao ar. Yao ju ji le. Tini tinge ju guru da ju lawa sui che na aza pima tsuti le kawa ang dang ji jura nang shia yin le.
1: No, pima tsu ki le song re ya na lang wang la da.
5: Pema chodi le.
1: No, no, nise.
5: Tinge ki pema chodi le nye.
1: Nise.
5: Tinge la songshe di puna tizu yota le.
1: No, tsujung nala ye songshe kha chidi na ina?
5: Zima pasang le tang kasi tawe tumpu nyiwa tini.
1: No, no, kiran ke tumchi ra shpiro na kiran jeli na simbo sumtsu kushu sha la.
5: No, se le.
1: No.
5: Ta wana in tukte kubyu chung na taane kaa metang taane ite e shoti la wana kushu nangu lilin je sung.
1: Nise, no, no.
5: Tukte kubyu chung na yaan na wasu ina kale yota.
1: No, no, nise, kiran ke kunshi na bata je na shudin cha go.
5: Wana kushu nangu la.
1: No. Loin simbo kamsam.
6: Kamsam la.
1: No, tsen ha shu na.
6: Suna dola zige gila.
1: Nise, sunam dola siwa kane ina.
6: Tete chongjir kata shung shang nige la.
1: Nese, lese nan chichi shubhe siangchang la shibhe sungshe di kirangge sopya ina.
6: Sungshe di panchung ma kunkyam nungdi legu ge nyanya po nyanga li ten sokyo ba ge ten du la kira tang ge yangje to la shaba tuti nanga ge basa la ne zibhe nungdi ge tenya nyanya po nyanga li ten sokyo ba yung la biu junge la.
1: Nese, tochi.
6: Tena nida jabji ta shigat chongjir kata shung shang liang chongzor shubhe ta ganyipenji yung la biu junge la.
1: Nese.
6: Tene shigat nyanya po nyanga tokwe tokwe tawangudu lak tochewe sindi jikwe tatwa pomo yung tang kongla shung nangwe sikye tir chongda lani sibe nungji sanda yung la biu junge la.
1: Nese.
6: Juktu nyanya po nyanga li zeti ngar le yekwa yakse tan chakye pisum tokwe yung anta shimin du shikyu yenge la.
1: Nese lo.
6: Nese yege la tena tena jini la.
1: No, tochi shuden jia wo.
6: Lese ge la shukul.
1: No. Nui yin kong hamsa?
7: Ule kong hamsa.
1: No, sunam top la zhiba la?
7: La suna top jayin.
1: No, no, lese. Suna top ki la tirin seba kene gyun pi ba la?
7: Adi ngan di shin chang dan na jawi la.
1: No, no, lese. Suna top ki la lese na shuna jayin na chichi shubhe shang zhan lan sibe song shedi soya pinyin na?
7: An tang to adi gyun yuran da zhiba san che adi ji toman la che uye yin le.
1: To che na?
7: Tene lesar shiba nga wata suna ambi da rinpu shi phonsi da tamanta loka tingla cha lakang jingma kili da Nabri thome shube mama putita. Shube to shube tendi phanda to khondle buya yin.
1: No no.
7: Tene ta khan sabra. Di sil pila de artam sine becha agi lagnange ula kaji jo jab ne to ula yong uran dinja dol thosin ang shiye buya yin.
1: Ne se.
7: Ta jilu dangal.
1: Non song cha khare ina.
7: Tendi la ta nyam sang.
1: No no, thome chi sna ra na la.
7: Lo sil. Solute ko sutan jaya la basu.

0: Tenen langur zeta tanga jo ba di de zeta nen zi be ta tho jengri begen sa ban khuran tho sin nang nang ga tho le tin du tho sin nang ro nang shi ye yin a
1: ni se
0: lo na gu shi nang go
1: lo shi den cha go
0: la tho

0: No, sen nam tsuo nam tsuo tan sen si me le sen di ni pyo jo long chen yin chen le kong ki pyo gan long chen to gu zhi xu be ni am hong ye tie dong le sen yi ma zu le sen di ni ni dang a zhi qiu zu ju de qi ga tie dong xu yu tan gu me xu zu gu de qi ga tan qin nin ke xiao be qiu zu nga ba ge dong xu yu be tie de nam tsuo sen yu ma ni nan ge chen gu xu gu yin
1: No, sen de ling ye kong ling na nan zu lin du yin de kan zhe la ge da nan be a ma chen lu si bian song xie di ni sen na chu bu zhi tang nan xin yin ni mo ti qie yin ni dian zhe la ge ni ge lin ge le zhi zhi si bian song xie di yin ni jiang long kang san xie bu di yin le
0: lo cham dang nan chu chung yin ke di wu ge jin ni sen na shu nan ken ke cha zhe chen ming le a lo shu ye kong ne yin na ge qie long chen ke xin yin chong bu cuo yin ni ji bian san ju pe ju nan ge zang zha tuo nan nan ge chen gu xi wu yin su na xia
1: lo Listen, na shuya ge te chi ge bang da di na le wo ye gu ji chu ge jin ga dun de gu tan chu ge sum ga ni chu chu chu ge ni gu le wang ngang ngang tan chu ge ni ge chu dun dun yin la

0: Penjong Lungchi Nian Chi Li Ku, Pege Lungchi Nian, Tan Lungchi Lok Chi Li Sin Shu Yi.
1: Gongge Li Zhen Nang La Ya, Nele Ni Jung Gong Ki Che Ni Bu, Tung Kang Tang Kang Den Be, Tsu Go La Ya Na, Ngo Tu Shu Ba Yin. Li Zhen Di Nang La Ya, Nele Ni Gawa Tang Du Ba, Jung Gong Che Ki Tun Den Ba Pu, Da Ti Ming Ki Tun Xian Den Be, Tsu Go La Tang Do, Ngo Tu Shu Ba Yin. Da Nele Ni Jung Gong Tang Gawa Pu Be, Tung Kang Tang Kang Denpa Jukpa Dwa Sina, Pejing Azo Cho Keshe Jik Tone, Ngoto Shuku Yubda, Tangu Pena Cha Shabina, Jungung Ki Chek Nang Ne, Nesa Ne Jukpa La, Nesa Ne Di, Chamchul Haje Ki Tung Denpa La Jukpa Yang Yore. Kanda Jikla Chamchul Haje Ki Tung Denpa La Jukpa Sikra Sina, Kong La Ngato Lakje Shiebe Gopla Yaya Na, Ngoto Song Simba Re, Shibda Shibu Shukwa Yama Re, Zora di karasana, nasa ne di, chawa ngama tang chima nyi cham joa am, yang na chotu be tuen denpa jubo dinde, nungu shuk chimpe tone peju dengri. Tanga zo beza ji shabi na, bina da pang ne po, shiba dabu. Tanga nang shingi, lobdar gyo ne, lobjong che, shiba dabu. Be xia ne, Deshe che sheba dhubu. Dikabu besu teta sosolo chungwe nesa nedi tenga nganzo lakje lopchung chebe gubgi dedidi sum lakje che juar wala di chub che je chao ngaji cham juar chebe kodun tenpar wala. Nganzo cham juar lakje shebe gubla ya ina nganzo chedag nangsi sum yu wala bina cha sha da pang ne po sheba dhubu lani cham juar lakje gubla ina nganzo chebe chawa dhubba si sheba wala. Jungung gupsu chungwe, nesa negi kyang, chamchul hakje ki tuen denpa la jubwa de. Xiyang, nganzo xiamla xieye ki, bina jing, xing, xing so ki kyang, teni chamchul hakje ki tuen denpa la jubwa yorwa la. Che zang, didik di, nganzo che jiri ki nambay tona pechu che chokwa de, ken gugri. Che zang, nele nyi, tuen ki jugdu xieba le, Tangbu di na, nesa ne di na, chamchul hakje ki tuen denpa la jukwa kola ngoto shukzam daga sha. Shama nge, chedagi nangse nyeba, leda gyunzen denpa la jukwa sheba di ngoto shukunye. Nele nye na ne, lesa le juar wala, junghung zamdo mo che, tuen shen denpa la jukwa sheba le, leda di gyunzen denpa la jukwa. Leda gyunzen denpa la jukwa sheba di, bena yang nga to nungu peche shukchima shubu dangri wala, bena Tuo tongwa le me yu ba xin. Kambu me do xie ba le tu li ba xin xie ba dabu. Daga nang xin ki chu cha dingwa le chu yu ba xin. Daga xia yang nga to be xia bi na nam gyu le. Mi ji ki tong ki kang nam gyu le. Senpa gibu me ba xin xie ba dabu. Pe teta nang la chungwe le sa le di la kepa zu yong su kar si la si na gyungze denpa si gri. Pe di rik la ya nga zu gyungze denpa ri si xie kwe gyungze kar la si na tek tun chi me gop la ya ina zhibu wa yang ma na tun di chungwe da si ne di gyungze si ne di di chi du tek tun nga ma kwe di tini gyungze denpa che pa dhubu. Pe di rik ko tun denpa la ya ina namba la ya ke ju jik yo re di kar la si na jiba ki namba di ina chuk chi mu shira re. Wala pe na chu yu ba kyu na hama kubu ina chu cha denguri geba hong du za ne denguri geba se ne di wa di chu yu ba xin ba dhubu xie bur wala che zang jiba ki namba di ina chuk chi mu shiba yo re. Ya ma na ngame gab ki kien shik la tene chime shiba chime Jebu di chungwa tenpa diye shuk chimo de ngame kable ya kenshik le tenne rwa la tuwa tongwa la sokba chuja tingwa sokba kambu metao sheba la sokba ngame kable kenshik le tenne tenne chime kable shibam chowa choyleba shin chuja tingwa shin meyo ba shin shiba tabi chime kable shibam chime kable jebu di chungwa tuen tenpa ya namba diye yinza diirikli ya ina gyunzen tenpa asigde diye na lesa lege gyunzen tenpa tuen tenpa jubade xiang jamna ya ngantwo chitaka nangsi sumba da jo ngoto shubba ina nungu pechu chepe gyurim nangla nesa nesu duwa la nesa ne di chepa sewa la jubade di nge ngoto shubba ki chitaka nangsi sumba di yin ta tari de Nesa neshi be chungung ke che di gabri cheba sewa la ang juba reshi be cheba chiduwa la cheba di koja chenpo shibu re Da nganzu tujung nganzu cheta shibe gabla shibe tone ngode songsiba nangshin cheba po tan daga nangshin ki koje daga nangshin ki tapshi so ngunbe rik tabje le ya ina kowarwa la Eta chiba sewa la jubwa teyaan nungu tsuwa ya nangla re yangma na nungu peji chibwa gyurim nangla ya ina shuk chimbu tohne nga to peji dengi re wala di nawe gable dinde reisha la tingsa yang peji shuk chimbu tangwa dinde re peja je cha shabe ina nga to dinde tigri wala dashi ne pyu se dinde le nga to pedi suna dinde ina yigo gi kapjang dinde le shokja gyabdu zane dashi ne pyu se dinde tigri wala daga nanshinge yangma na chiluk shenshin ne tibi na dashi ne dati sangpuru pyu se le sokwa chiluk di yuwar wala di gab ki ne sa ne di shie guwar wala daga nanshin nga to tujun pechu tangwa gyurim na la mimang sishun ne Daksa, pawa sakabda gara da dra khasa dak O, mimang sishung ne kyabda chebe tundar wala Mimang sishung ne dak sheba dabo Daga nang shingi nga zo yang gajet shedu zane Kungrim ne takju nang tuba re se dinde shegar wala Kungrim ne takju nang tuba re sheba dabo Yang nga zo pe mutu shabi na Diga lekung ne nyerwe chego sheba dabo wala chego di nyenye di diga legung redu wala daga nang shingi kungrim uti ne nangwe ka de se kungrim uti ne nangwe ka ka di nangye di kungrim ki uti redu wala ne sa ne di cheba se war cheba wala kongdu shabe pe teta nang shingi kage yinne de yigdo du chiwe yinne de shuk chenbe tone peje chigre wala pe tida gnang tumbe nesa ne da sosu nuba khatum resna ngazu indian shebe gabla cheda shebe gabla ina kaya da gyakhi gu gi sa gi che so ge chede che nga tida ge chebe chawa khang chebe dema nang shi te chab la ya ina nesa ne shebe chungkung ki dati chawai wangke kienge teni chibe chawa kangshi cheba tenpa jugwa tabur wala nangsi ki yiwa jitang dini cheba mangbo zebe somda ki cheba kang nangla yaay na yiwa dinde ji jisu yore la yiwa dinde ji jize jeshe kyunpe lukyang yore che zang nele tun shen tenpa jugwa kubla yaay na neda di cheba sewa jugwa yin shiba di ngoto shuba yin
2: Sengye nama tso kongkam sang. Tandai kenam tse sin shimba tene, pen zhong longchin nyingchin le gong pege longchin ki longchin lopchi le chen shi. Le chen di nang, pen zhong lopda che me gegen chimuwa cilin doji la ni. Pege da chui ribye ko la chi di nan si yue bie sena yub shu.
1: Shue ge chidak nang si shiba di na, tsam tsam la yaa ina nesa nesa yuwa la nga zo chungung te nesa negi da di yigi shenda dinde da nyamdu jawa yangma na nyamdu jawa je chawa kangshik chebe tab denpa la jubwa yang mangbu yore ala mangbu yore pe cha shabe ina dosim kue ngang ne siro ala dosim kue ngang ne nenden ki toa ne se la soba kurdun chebe go ne se la soba nga to di takbar si pechidang rwa la che zang 디베코든덴단딩은 도심 코앙네 시바디 머셔브 체제 치제체긴 세월체빈 도심 코베르 와라 넨덴 키르 와라 후든 침베르 와라 디제체기 테가르 텁세월 주버 와라 타링아도 치제체 베주 마당마 체제 네디라 낭토 고시바더부 자 자제 네니 낭조 텁세월 주버딘데 망부 열레스 계세 낭조 낭네 토네 고네 시바더부 베주 체베 있나 대진기 빼나라 낭조 치데체 도심 쿠베 넨덴 기 후준 침베 시베 치데체기 태갈 텁덴베 치데체디 지교와 말발라 가르스나 낭네 토네 고네 소스 텁데마 주버발라 계시 테달라야 라야 나도 치데체 티비나 쿠르트 낸덴 기 토네 조심 쿠베 낭네 세지 차버데 디네 차비나 텁데메 라니 닌두 쿠르 인자 낭네 치나 지대체 미초와 타 지대체 지나 낭내도부 지미룽와디야 신국으로 디 계시 년두 차비 있네 양코코다다 견지 차비래 남인가바 중흥고를라야이나 싸워 땜베 지강티다기

0: chikro dangne gagzai chulam te magdun jen to yugyu shi. Iren kone tsugu te denja la gelin che to pa ma se. Gekab kang rong shi ke tiju che to yugyu mi shi shi yu shi. Kani yare cimri chi shi me Ferenci zung tong magin lun ke teji Ferenci hor mu zi tsugu to gui di che yure samlo den ne dong yu mi ji shi yu shi.
1: Singalinge, Kongzai le cien yin chun shu ken cirungu zhu la tan zhu ga yin. Le cien gen ku nan ken, zhe shi zang bu la shi. Xiamlu ya len gen ne mu tu, ngan cui chin lam to gu zhi shu bie, le cien xian da nam zin zhu na shu. Di tan ni, kirang ki sui jo ding yu.
2: Ba si gang ge zhe ni ang da di xie bi ne, gyu zhi tun yu tan, xie bi shir ge xie zhin se bu tong tu bie, lo de bu nang chu.
3: Cien mu tu zhan ba, cha tang a zhi nyung zham gyu bi ne, di tan ni ya pin do yu shi.
1: Di tan ni, kiran ki xie bu o tu yu.
4: Xie la zhi bie ji li ya, kong bu jia bie bi ni na, ci jin lo ji yong tu gu zhi.
2: Le ga du di zhan ba gang gu ru xion bi ne, lu jiong yong wai ma ci, tan do ya, lang gu rung ga bi ni zhi le yu tu gu da.
1: Di tan ni, kiran ki cha na yu.
2: Ki ni yi wa chi ne, tun gu yang ya la pie jue dong tu.
5: Gi gu chi jie lung zhu yang si chi ne, di tan le pian duo qian bu yu shi.
1: Di tan ni, tu tan nan bu gu du tu nang qia gu bi, qia wa xi yin.
2: Lui zhong ge gang lam, wan zhang ge jun xin ge, di gui ge kuryu ngar le ya dong zhu zhi.
1: Di tang ki zhong gu, ngan zu cang mei nyam tu.
6: Pian zhong long qing yan qing li hun ne, zhu yang mi mang guin jiao long qing li hun ge, piu ge li cian gu zha qie car.
7: Tan de ni, bi jing ki qi zui ge ba da da zhi.
8: Pian zhong long qing yan qing li hun ge, piu ge long qing ne. Tan de, pian zhong san gu niang da li cian shu ge.
9: Pian zhong long qing yan qing li hun ge, piu ge long qing ne. Tan de, pian zhong san gu niang da li cian shu ge.
10: Zengelingye gungamsang, kere ni pwenda sunbiye cwe nishu duyintang, jida ngabiye cwe jubshi resa pupushi.
11: Tendiye le zena shugyu nangtun zo ni, Wang Junzheng ki lasar, Chongpyo Jianglam cwe yu gongsi lin zin jindom, Wang Chuan Lu ta, Xiongwe na wei guo ta.
10: Sengyuru chego cheche, pwe yu lam yu ki pu yuri sarba shibe nang, tirin, ngari sugu gerde zong, xianchang shangki ngui shi bau cwe, Rang yi yi cè suà la dian nè, tuang mian sèm dùn zhù bie xì jì nàm bà ngò zhè xù zhù tàng.
11: Nìng chì, gè gèp sà jì ngò jiàng jiàng tù zhùn gyò sù dà nè, rì dì ngò jiàng jiàng tù yù wà chè dì, guàng wè yù tù, cèng cì nà gì gèn bà qì xìn bè guò rù.
10: Pèn zhòng sà bè mà zhò gì àm dù zhà wà yà yì, cà wè lò gàng gì nì dì xì gò zhì gò rù qì xìn bè guò rù.
11: Lò gò chòng gì nì dùng chù rì nè yù gò tùn lè, rò gyò chà gì xì jù zhì zhà tàng, pèn zhòng gò rù xì bè. Tuan zhe wen zhou cong du la sa cuo bie guo su yin. Xiang la tian di li cheng ki, nang tuan xi zhe nam xie ruo na.
10: Di ge li gu nian nian zhu bie xie. Nian zhe ra zhong deng wei ge shu zhi Wang Junzheng ge la sa ra, chun bie jia lam cai yue gong xi lian jin jin dong deng wei ge shu zhi Wang Chuang Lu tang xiong men na bi xie. Wang Junzheng ge, zhong deng wei ge ci xu nian Wang Chuang Lu tang jie ba ra ge su xu bu tang. Chun bie jia lam cai yue gong xi pue la tu gu ru tang jia yun nan ba ra tu zhi xu xin. Wang Junzheng ge, ne ge tian jie qi mo ni, dang zhong yang ge te ju ke jin xi yin. Dang ge cao jin zhe bie ba cao jun, lu dun Xi Jinping ge su xin nang wei dang zhong yang ki, ne ge tian jie qi mo ro tong ha zhang qi bu na xin. Ji ge shu ji Xi Jinping ge song xie ke jin ren dan ren bu na wa tan. Ga ge ke jin ren dan ren bu na wei, ne ge tian jie qi mo na ba sa ba chu yue. Cao bie jiang lam cha ge dang zu jun ni, ji ge shu ji Xi Jinping gong wo mian cha ge tan, gong wo mian gui ji Gong wo mian gui de jie na bie te ju ke jin xi kan. Ne ge tian jie qi mo te ju la lian da wei, chuan da ren xin ge lie jie jie xi ge. Chuan bie jiang lam zuo ye ge bie lie zhe ke jin la, bi ge ta bie gun de dong ju ni, ji ge shu ji Xi Jinping ge ga ge ke jin ge gong dian la da tian jie qi bie te ju yin xin. Nuv gyu kyu dan lak duen tu, chun bu xin zhong ni ge bian zhu nan ji zuo pie ge dong gyu le tu ni ke jin dian yu. Pian zhong ni, tu lup sa ba la, nuv gyu tun jie qi mo le gun de dong wei xin jie zuo yin bu tang. Gen ji ji bu ku lu yu bie, ji ge shu ji Xi Jinping ge ga gyu ke jin ge guang duen lak da tun gyu ta ji du jie nian. Dang zhong yang ge nuv gyu tun jie qi mo le gun de dong wei si ju.